Pibihna iye dagu yupia. Wiyong tayo abik ko nangudagun ayin si tukay tumo gihibitat. Sahno sahno ta samwazi CJWE na yutabi ni ahiyabi dohumas tiste ayin si tukay kiyabtat.